Hier has bani tura na so mais ni bajimi korat shi batangi ha ye so mais ngo mngsa wi ta ni gna mandi ya ko mana kra ga bai indian prime minister narendra modi uni chang chasa kona chi ga tam ga pa man ki ba pagis ni ga ta gora re bang ba september jani ko usni tari ko wan robi ba sani chi sa ba jo a so ni mandi ra na ga prat ken apsa ko na chku chi pis ka e agara tska bo ho jo do ne sma kna so na man ken pesada tam ni chet ba jo aaj kuch bhi kas ka ya aaj ka bahut na sote na man gen na simang tune station ni program ko return is over tam po tam sa mite midum ne ba da sar chain ko na chik tam kilohertz fm chasa sa points ni megahertz aro news on app ko tak na sona man gen ya na has bani tura na wa chara simang na jol jol bolim ni mani program o Then tang tang hindi film git drunk na tas kanga one kabil film ni git ons kanga rafta aro payal jetev ni gpa hasino kadiwana ye git unya

Mishini ki taa parkuwa dhan angen. Sangmani aganani ki taa di rikani ko machot na skangan bangin bukha soha arangyan dhan tangan cha technology space ni cha khal thua ni ko miso ka ane ba.

Nasimang chang sagpa National Ayurveda Salko maniani radio report ko knanga ham dao sa song tani gitrang ko kamatang skanaru so mayo nasimang ni knana ski bi ating ba gitrang ko kamatang ya skanga pau tsanga tura rong kon song gatalo dong ba mandirang na kamatang chinginga ya mangara jensi sangma premi marak jabat marak sendi sangma thirsty marak aro valent moment dao yamang ni knana ski bi ating ba wan lebison marak ni gitonginga Pantemitra Jokona.

0: ngātum sōngpa sākhaṅ tīkō mēk ārāi sīrī sāna chāng sātāi rāṁ chāksuwa ye program ko Meghalaya Basin Development Authority ākhās vani tūrā bākṣa nāngar mē rābāi nā ārāi ye program ko nāsīmā rācāyīnā sōk bēktam pōrāṁ gītām sā mītā medium wave bāhājāl sā rācāyīnā kola chī gītām kilohār sōk nā sōgīn Dālā thāngu bākwa chāngā nāsīmā nā bōngā pā bākwa rābāi nā ārā dālā thāngu nāsīmā nā dōnsā gōn kathā bīchōngā rā Soil and Water Conservation Technique Yā kathā bīchōngā pāṁ chākte nāsīmā nā Divisional Soil and Water Conservation Officer Sri Char Singh Marak Sngāni nā nā āgāng thālā tāngīn Rāṁ chāk sōa sā nā kū chāngā yā program wā nā
1: Mātā bīyā
0: Dōdi āgā sngāni yā nā rībās kā nā Plāk mās kāng bā nā āk nā thum sūyik bāo nā ūmīw ārō gāno chīrāngī chībīs kāramu chīrāng tā bāngī ngā nī chī Meghalaya āduk nā kēn chāk sōa nī rāng gānāng mā yā kū thālāk chēngīn chī mūdī mātā bīyā
1: Mātā bīyā ūmīw ārō Gangal chiang chibis ni gimana tsanga gan gen tsung ong ode. Yangan mung song bat kapa bagam chat pe kapa chiring rang ba chibi marang wa. Umiu chibi mani bisik ko agan gen tsung ode. Wan East Khasi Hills ni Shillong Pico ni aba tinga. Are ye umiu chibi maan an tsungi Greater Shillong Water Supply na tungtang mancha chi ko neng kapa chibi maang wa. Gangal chibi mani gimana agan gen tsung ong ode. Yan tura abriya ni aba ting kapa wa. Aru mungsong batte anchungi tura thang na chiko naniyo gano chibi manikon anchung chakala. Un baksana ba anchungi bizuali ko bukota niyo ba gano chibi mao anchung deyam rangko kaaniko tariaha. Unagre anchung gano chibi mani yamun nungtubatte akangi anchung ongode. Ya gano chibi mani bisik rango dumengipa dao dal tubigipa burung rang na menko miyaha. Nyatke anchung ongode chibri parsen nigita ba hajal sa rachagatham hektar mangni kita san daude dil tuba burung rang dunga ha andi ba bang bang ga pa burung rang kun yat ska gen chung ngode unoni so please ku person ni kita ba hazal brir cha bunga hektar ni kita dia bang bang ga pa burung rang ong ang ska nga jen cha lo dil tuba burung rang bo nang gen chung ngode an chung ni makha chi ni a ne na pang ani na men khomia de gi ake ong gen chung ngode ska thang chi ni jok pra pang ani ong khomat nani chi chin komiani rang ko anchung nakna ka mangen
0: an chung pangnan chiring rang ni pro rang ani ko aro sal khari rang ni ding thang ro ro ang ani ko khna soina aro nakka ba nakna mani nga mo nang ni da au kha ing pa a ba au chagrung ba ani ta ba nang ni ma si ani ta an chung ni a jao aro ani aro china de leng ani ara mung sung ko ti mai ni a se lo nga yani ge men khna thum soing parang na thalak kin chmu de mthel regen
1: mthela Mungsong bat kapa ang tsungi chi matnaniyo, komiani de, ang tsungi aabas ue chaan yan mungsong bat kapa ong inga. Wansang ang ayyija, daoroa ang tsung aabas cha kapa biyaprangko niyat kinchong ong de, jol-jol wa aabas cha kapa biyaprangko ang tsung bagan dakjola niko nagnagtamana. Mungsong bat te aabas cha kaman biyaprangko ang tsung kui, komala, badangtang-tang bite man kapa bolangko giska inga ha. Ya, ndike dakanira, anchini ong telai kapa burung rangko pa ka sin gemata ni rangko anchini kena kita makna. Naka pa diltu kapa burung rang jen salo bo nang ha. Unabe mekha bachi a ninci na nga kita napang na kita manjae chimik rang aro chiring rangko tepang ata. Meghalaya Institute of Natural Resource, MINR ni sandingi makna ni kita wachi ni somayo chiring rang manrong rong ni sotpong parseng ni kita jini biaprangon bolang rongjatsum uano bangbate matnung rongani rangko nakna kata mana chonchon gupa chimik aro chiring rang ya anchungi umil aro ganol ni bisik rangoni tpangani ko sandir kite matnani ho nakna kata mana ha aro bilsian tien sal chi bonga ba sal kol grikna makha wachi ong mutung somayo rang gatik makha rang changani rangko ba chagrungani rangko nakna kata mana
0: Anchungi chiring chibi marangko thangka matnara mai dakapa aako nanga yani bidingo ba khna thamsoing parang na khadke thalatna mangin masar chungmotan abriyari gipa biap umani chi aro jambe gipa makharang wani asel ya chiring chibi skrang ko unkhatatta aar wani ko champing soni chorangara maya jikai abriyo gadang gadang dake aa chuachima ma aar wani ko champing soni gipin cholangni gimin na a kupatiani rang dongin ma
1: Ya dulcu begapa burung ni nengo anseng uno asal genang gapa arang dungani ko nak kita makin. Jen salo ya nak gapa asal genang gapa aao makabat cirang gaak cakin. Unung nung chi napang nagata ya sang kenang kepara chiko napang nagata tak cakani ko na nungo semang gemang chirang chimak kong e ga una jokpas kanagata aru chonchon kepa chimakrang aru chirang ko yarang chin ongata apsang dake anchingi sang aru bol gri porongrong kepa arang ko niatskagen sung ongode wa chi karini somayo amutung ko tarakken manrokang aniko anchingnik nagataman gen Mandukan gipa amutumrang, cirengrango a de black ongate, wano tangen gipa na tok na bat aru gipeng janggi genang giparang ni, dong cakani yang kuba nosto ongata. Apsan dake agri ci mandukan gensung ongode, jok prakang gipa cirang ada dal be gipa, ban ba flatang ko ongat na gitambang ba mana. Uni gemen yang dak gipa a ani ba asal genang ani ko anseng manjagensung ongode, skatang a ani Manrokang aniko manan baksana chiring chibis krangni nostok aniko anseng bangbate nikna gata mangen.
0: Ayo mukha bachi sumayo, mukha bachi jokso lanichi, aarang runa alto batta ni anching nikna mana. Iyanaki chi jokso lani, aro aaro aniko champing suani, aro a nengoni chimukho

Si Mang, bunga pa bak ni Meg Aray, siya sponsor program ko kanang ha, dao Hindi film ni gitrang ko kanang skana. Sa si Mang na ya somayo, PR kia to dana kia ya Hindi film ni. Tengtang artist rani rin kapagit ko kamati nga. Ska nga pa tinga na si Mang na kumasa ni waro alkayak nik ni rin kapagit ko kamatang tingi ya. Jol, Udit Narayani rin kapagit ko kanangin diwana me chala ya gitunga.